Right and no lowing radio menu wech and makatik boat lolo sam kiloni askara yesu doc bene man won com hobi eduat hene ye hobiru ke kara me penyene yo deko menino matin ete yo bachel megan matin lowing radio morikom yen mano gwa ke yabo radio ma foot me yen radio ma megi fura yaba morikom yen mano tika wenye yob me gen matini dake kapiera rio we rio o karkom chawa pawe chel meko de komenien matin wa donke dake ka boro we kwa donye kom cha pawe chel kinduchu nya keke ka sule watim ketman lo tian palba atiki nyik lok mate tiri dake ka modong ma nokke we anwa kiri ka je nen lo bao ye no wa chao ki lega lo ba ma twer jamu tu cheba me monje wa mo le botin bo mo le botin ket ba mi ko bot wa ner matin wa wa tika lo ngo tin tin nanti ye ni glok ma pere tek dok ni glok ma dia ta tira tira ket ma he wa food wang ba nero wa ye food ki ki yamo a me no ma megi wa timo jamu duju food ket ma no ker wa ti ker pian ine no nge ket ko ngo ket tien lo ga ngo mo wa tika lo ngo tin tin ni rot nena yo bo ner matin ni ya nyak kilo tin ni da ke ka man mo dong ma no ka nge ni glok ma tidi ma kone yene bi kete lep an be weko lok ma bi kella loga loga lok ma bi gonyo lo tieno ma megi lok ma bi weko kelu gen lok ma kone be weko gen pe gakit ma tigiti kere yu di kumene ma tien lega ba ti kera chalo la tien tichi ento pay ye ti genu moke ken makaro yen me chopo mirna ma chalo an dana dana piena pay kiket kero mo mineno ni ti u genu mo makaro yena ba wan lo tieno ni wan watik wan watik ki wapay ke gennu moke ken maron wek watiyu makar in soko diku minir matin di ye ti kera ye wege akwang lok ma megi ket ma yini kelo ni omira tina kany abiyona bedi yu diku matin kwarge kwarge kun jambi duji kone anu bachir ka timone yi wega tim kona woki nyinguri achel ke ken man mano yi kelo toy ko yataria dok bene yi wajini ene yu achel ke ken ma wanu bi wok mi ye botien man yesu kristo alega man machir amen.

0: Ocho gero, chao tuyo del ko mapat-pat, iku nipiru kilibiru. Machano, panikong, nanak, kimukene mapurata. Maungi cho gero, kichavun cho gero, itimu nibuch matien, kimadon, tok nini buka wei, nini nipaman, cho gero. Enibon na gamu, kao dake, peka na tuyo del ko.
1: Man ko dok yip freezing ngoka. I lost the old documents. Kuma white kit computer ngo hini. Ko dok ene ndoko chako restart Windows. Ndategi. Mera yo beru kuona. Ikara mo kara ngit. Aluenyo adawa ki computer na. Chalo gin makuo. Ento. Ikara ni adoi yung chwin doka tiyo teacher maling mabe.

megi wang da ke kacil wati kila ki ku mutaka moke ken at madid man warehouse kabir ma lag mitij kigan kwan mifunye yupu mutaka bingit batut kon wachi mi namba nota bira bira dek ang wena riyo not apichile bung wena wen unyo nota dek aria dek a dek nora chil ang wena riyo not lingwa bene website www.mako.ug

Dulu diro mapatpat manena loko makero lim. Gen go wajani gamento miro yil wako ruom. Kete tijuba me parish development modo ne woki neno nim. Joma gen gitika nongo chete to yewa man kimini gipunyi kum kit me tiki lima bem. Ka chile kit me dor biachara ma megi. Ma piano kimiyo ki gen chente man. Gen go wajani chente maromo miliona chile. Ma gitika miki ngara chile chile. Miro pekon kimi ma piano. Joma gen gibi nongo chente man kon kimini ginge ka chiki dir muromo. Ikum kit ma giromo tikwe. Ki chente gini, nyo kit me nyaye ne wek no gen gunong magoba madit. Luo mano bini kien koko mapol matika katini jomo kene magen gunong chente ti yuwa me PDM, giti ika tuta atura medua ko chente man, matika ketu ki geng bora nyweli me lobu Uganda mukene, maono miro gen gunong chente man mano binya ita yuwa man magoba.